0: Car, autocar, karuri autocar, ahuli kai pal shal pele pal cheese, na tau mana rinko pan, sakal sakal sakal, runi bena shikaran salinim na tole pal salador de liva, na runa ke hayali afi, barki kali lo chup sham etalin semáforo na jelide, di pan sakal sa chupe, pe chenche yo kachi chup se camposan, aran sa shiak li kuchu na jehan juan autocar, sakal salirosh li maru e, a rinko pan salirosh sakal, aran aruna ke tau, di shal i pele pal cheese, ma di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kachichuli retalil, arran kwan li repuesto chosh patmanak mekaniko. Anina kayin arran, kunak mekaniko api. Anza kana shnau shianalil, di karuna rakh li kumuhuk chibele banchich, u arran akpi. Naruna ke shumuhuk sali 46, 48, 96, 52. Na kwan eroi benikin, sa autocar arrin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Jelepal, Cayipal, Arana, Quesquina, Quescayi, Lijol, Licaxit, Limatad, Oximan, Razal, Limatad, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matad, Nacheman, Chiru, Junaxitu, Ispi, Sumerra, Atin, Junaxichajón, Limatad, Reli, Sumlac, Maoro, Manaxplata, Arranquan, Arranquan, Cocanaxi, Arana, Quesquina, Quescayi, Lieta, Limatan, Trofeo, Nacheli, De, Maresto, Que, de matkap balak lekaishik balak toke le olre oro malak plata arana keshi arana keshi listiala list o kanak na kesh kul na kesh bis ut nak na kesh kastesi na kesh bis kichik fe nak baga akhli cha akhilat arana ke kahelak chalen lunes to domingo ut na ke ule li kastres in chichab in chabil barna tauman sa rochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arani na kwan heroi beninkil
2: Utlat, ang oka kuis kan, di ba buta siya ban?
3: Ah, o kuis siya balim.
2: Siya balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabana, ta kuok siye bli buta siya. Erkules kutino saulio re rio bilim. Ebli halang halang chichi buta siya. Tentona ta tsehe. Botas Erkules kutino saulio re rio bilim. Chan chane bakwilin komun sa shkabana kin kanake shua. Kuita kuok siye bli buta siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi buta siya. Tentona.

0: Tokyokin si Kwal, Tokyokin si Kwal, sinaran ni. Le kaloyabanan los distantes. Abanan ni, kwesta ka lang yun na krep, lak distance. Abanan, kumanais kung nakukasas kaswali, obanan reliyak la, makwan joke at isik si Anilak. Cuando que chisik salish angel, lach pech, lach tenol chich. Ando yo que chikwar, kaban lach tzakan, maka akwar salihona lain. Manak lach tzakwan na kamare cho chakaran Santa Cruz, mare cho chakaran taktik, manak wayak na sik chik angelak manyan. Eklana el lach pech, aban... Tos ko tangkil, mares ernas enak angkel. Mares ko kung siya manak na, kayak mamanalis ka alis ka angkelan. Arin salite na, mitho ka na kuilak tenol chit man yan. Lingkong ba, masyasake, wakong ba, amigo, amigo, aksi aku, wano sila lagwang, aksi aku. Banakli ka na kumali, alil, misto ka na ako. Ah, chalo li kape uk tsakakwe, uk tsakakwe, manong sila na kompa, amigo. Ay, kawakompa, tiksikili na lep, chan, kawakompa, raban natin, six na, eskos balbayak, chan, aban choko, ek na kaib siya, choko, rimeninkil, tok tatam, chi usto kainak tingkulak, usmakan na siya, rin na koybeni, rin na koybeni li kaus. Ari na koy venili na le majal komunes kalau ni kece abanan na chal kuncik roy beningki nak tistak laj keli le kalau yaran na konde las instantes abanan las palomas na ashkam chake kwaye
1: Gerardi Estéreo 107.9